Hey! Rona basuthu re ngaka tse kholo. Bo makherengwa. Bo ramethogo. Bona bonghege. Hantle. Le meriana re ritelang. Re nka meriana e ka mbo mo sala suping. Mahaba bo fifi. Bo tafita. Thupa entle. Ole re ratau jwalo jwalo. Jwalo hona le o mong hape moriana o re o ritelang. Moriana o phekolang mafu ohle. Le ona mokakallane ona wa setabotjha kapa le re ke loto. Moriana ona ke ona digahari bonwe. Mme motswakwana o tsamaya ka tsela yona ena. Ho phakwe re o mula molomo. Ho le gwaba re ntanong ka lenala. Kokolofitwe re kamala molala. Ho tshase re nke monoto. Sepoko ga se honya mahlwana. Tsimberi yona re hotola leleme. Re nke ntja e kgunwana re hame lebese. Ho tswebididi re ntsha sedibelo. Setonomo re fetele ho ntja e kgwedi ditharo re sunye feisi. Re tlele madinyane a mararo. Hona geri ntsa sefehlefehle. Sefehlefehle ka hona geri ke tolomana nyana tjena e setse le phoka le mana lana geri. Busuru bono ha botswa mono we bo botlhagwa bo tswa ka ga sefehlefehle. Ngwana monyane ha ka ga thala phuana ena bot. A thedi go tsa mo zizona ha ga le bona. E be le reng ka le naka la tshukuru. Ke tshela motswa ka ona ga go lona. E be ga ya hlohla.

0: choringata e kaba edita majwa mo strate monta te waka mo le ngona teng
1: a se mga ke re u dimedisa re le tshela mo le le tshwe ke kana
0: e and that
1: nka ne ke speed bit sa ona singa ta se ke nga ga ga motho mo le masego le tshe tswa ntate ke la bone ntate batho ba ma ba jimba mi se bitsi nga o fapala impa ka nete ke le ka ke tshulo le maobane go a bona la go bana ba dikolo bona ba se ba pomo pomotse se ba ka se theuile ntate se polisa sa ona se teng di ba ke mo tshwe ntate o nka taolo bona gore ba tatadisa ba khuwa ona le dinga ona gore ba o fitse mesebetsi mo ba ke nga bona kana go ntate ba bolokeile maphelo le tipa a bona go kopa fela se sebedisa no mo le sepolisa sa ona se bile mo no taba tsa ntse di tsiba wa tla ntate se se ke bile ka tsona ke bontsho ma bona ata ona sepiti pe tsa se bitsa hantle me dinga ya ona bana ba minof ga ona tsitiso ya letho e bile ona ma bona mo ona taba sepiti di sepolisa se ding ga donka taolo mo ha ba sebetse le sona hantle ditaso di teng di ngata mebileng ya rona ba tsamaya pela mebile a ba tshelantle ga ba ele tlhoko ntate gore le bona ba tshela hantle ba bolokeile mebileng ya rona o sena tshitiso ya letho ke bontsha ke ka kile ka bontsha gore esile ke festive dintho di ngata ke diteribidi a tswa go bua madikapesong se ke ntse ke ipheta ga ba ipoloke ga ba ipoloke ga tseya batho ba be ba thabile ga ba tlwe go tlaela di-festive ke tlolaa molataba yona eno ka bo yona ka motho a taba tlaisitse mmele ka festive ebile le yona bophelo ba ga botsietsing ye ga o lekenaebele motho o kopare teraka be e tla mokamola sui ebe re tlisetsa bodutu taba yona eno re tlisetsa bodutu ga re batle ditaba tse jalo ke bile ka gore re batla polokeo ya bona ba le ya maphelo tle mongaka ke bana ba dikoloi tsa ba eti ke ka poso ga tsenka ditekipiki ye ka bontsha le maobana gore ga ba leke go batla dikoloi tsa bona ditokomane tse loketseng ga dinke batho di ba tlose mo batlwang teng di ba ise mo no bang teng ditabeng tsona tseno tsa di-tradition tsa boithabiso e le go baleya taba yana gore sepolesa ke se ka ka ba kena kena le bona ka gore kele ba tla ba tshwara ke ke bone ke le se ka ka gore mona ga batho ba o kragete kele se re tshwere koloi ke pirate ke se ka re kena kena le bona mme le taba tsa mosebetsi wa go e le ga ba etse ntho tsena ba etseng e sa laqalong go strygagaga ditabeng tsona tseno ka poga ke tiletse ka re kena kena le bona ntate ke ke re boteng ba rona ka gara mebile ya rona ke boiketlo wa bona fela ga ona tse dintse
0: ngata
1: mongaka ke sule gore ke a leboa e ba le letsatsi le monate le basebetsi mmolo
0: ntate le wena o be letsatsi le monate le basebetsi mmolo wena modimo wa re bolokela lona. Yes, sir. It's all good. It's all happening, my good people, as we just like now still trying to find out the situation on our roads, and we're doing what we do now. Let's go check Sergeant Ramatsipe.

0: matla di tse tsona jwale ntate a ka ne tsebiri se tswang ka go tlhopa ka ne se ba se sengata ho
1: eh ene
0: di tsela se tsena ka go tlhopa ona jwale di ke ba le ka ma KFC jwalo ba tsya tso le mona ntate
1: ke di wa ne go kokotwa ka mabaga e peke
0: go kokotwa ka mabaga e le le nyane ya gona a ba la bona ja ba sa tsena go kokotwa
1: ya kokotwa di drive through
0: ba la ba se ba tsala ma jwa di plastic jinga
1: e le ye ye ka re
0: ee yela o tlo tsebo go ka pele nya
1: ee
0: a ga ena se mona no ona
1: fela sa jeng ramatsepe ha o sheba ke nnete ho ntse batla batla ho kganya ka pelenyana ha o sa tshwana le hwana o tla fumana kana go ena ho so le fifi phetuo nyana e se le teng ebile le bana ba dikolo ba se ba dutse haiji
0: ya cha bana ba dikolo ba dutse haiji nna ntate ka nna tsa tsa sa bona a tsiri ne
1: ee yenda
0: se se ngata ka lo ka ba o se ka ba mantsi ya ho bona la ho bana ba dikolo ba go itse
1: o batla ho le betengnyana
0: ee batla ba betengnyana le gona go khona go ke re fitse kana ko malapeng
1: re shebelle di bolo
0: o shebelle di bolo ntate
1: ke le bile ha ho lo ntate ha re tshose di tsama
0: ah bona ga ne di tla jena ka go tlo
1: tang ke ntate na ko fi anan route if that's a sergeant ramatsepe ka mane ga hatetsane ba no man everything is possible here 19 minutes before 6 o'clock. Let's rush to the main South One.

0: Bimela mogwa go toba nna melo me ya bana tsa pula tuno ha le benya thagisa tla di tlase manyene nyene
1: mapatsa wala
0: o ka nje tsang ha ya he motse motse wa wa mo ga peritisi le ha go di ba tsi di tsa di taba ma ila matla ma matla mo ga tshane tsile le sedi hanya khotso pula nala.
2: We will be back right after this. We will be back right after this.